seng hona ha letsatsi la moqebelo kgwedi hlola matsatsi a le shume le betsenne kgwedi ya borobong selemong sena sa kete peri mashumo mabedi le metsetsiletsi re mohau wa haye.

legal. Mamelo na tshebeletso se fela sena dula le nna morena. Hai ka wa nyolo setsa ha re mo bitse. Ha re mo meme a tlo dula le rona ka re mathata a o re shebanang le o. Mamelo na tshebeletso ka ha re bophilo bo re bophilang ha re mo meme. Ha re mo bitse o bana yena wa tshepahala ka dinako tso hla ke be re le.

0: bawowa wethu wasesulwini, ayi maliphathe ngobungcwele igama lakho, zisixolele izono zethu njengokuba nathi sibaxolele abo basonayo. Zero 7 8 5 8 5 9 5 3 1 mamelwana tshebeletso nna le wena ha re ya thapelong ho seng hona ha letsatsi ha re mo meme ka thapelo hobane ke modimo ya tshepalang ke modimo wa mehlolo mo mamedi kgotso
1: le ka ntate morutumela mme kopale ba ntate modimo.
0: Oh yes,
1: tata go na maudi mo
0: Amen. Kilebu ile modimo mpolokele wena maima. Re a leboga. Ah!

0: Polase ka tshepo wena se ngwana ha le bo a hlana la fatsa tshebeletso tsa sane nke se ba ka mwana la botemba ga bohloka ba hlanka ba ba bone ha ba hlana fatse kwena ba ha hwele kwena a ntate di o sipase be modimo ipana hatse mpona hotse le ba se ba re dilo ka go fela bona ba bone le ba hlanka ba modimo ba re dilo kwa ba bona ga le bo e ga le bo wa tate ga le bo mo la Jesus ga le bo
1: Le dumedisa ba ena le dikgaitse di re a rapela. Morena nthuse ka tiisetso ke bo tseba o finyella motseng wa dinyakallo. Jeso ke moloki wa ka o nkgethetse bodulo ke a mo rata hobaneng wa nthata. Motho ya bua mantswe ana ke a sokolla a sokolohang. A re morena haebe ko wena ntumelele ke tle ho wena morena le modimo wa rona le ho seng wena o santsaneng o le modimo wa maoba le maobane o teng ka jeno o tlo ba teng ka ho isa ka ho sa feleng mabaledi wa maphelo re bitsa ho wena nakong ya mathata nakong ya maima nakong eo e leng hara mpa ya bosiu ba rapela banna ba neng ba kentswe ka tronkong mabaledi wa maphelo ba bang ba ne ba bina difela gobaneng wena o modimo ya bokwang rena re a o leboga gobaneng re tsositswe mogau wa gao o ntekane mabaledi wa maphelo ba teng banna le basadi ba tlankana mo go tsamaileng ba di-breadwinners tsa bona modimo empa gage re letho ka tseo re tadima go wena botsong ba tsietsi ka ba ka utlwisisa mabaledi melao yeso mehlonephang tatao le mao matsatsi a gao a tla eketswe lefatshe morena le modimo wa rona re soka mogau wa gao le lereko la gao re a tseba ka gona jobogana bua tseo a re buang kampa ka goaka letsatsi leo ke tswetsweng ka lona mabaledi wa maphelo wena o modimo ga o lalelang o lefika letileng kreste morena le modimo wa rona le ga di re itsukutla tsa lefatshe lena empa re tadima go wena gobaneng o itse go rona bitsa go nna ke tla o araba ke be ke o bontshe le tse golo tse patilweng motho o tengeo ke mo tsebang ke mpatlalatsane ke na le diamiso ka baka tseba le go ba Jakobo motlha betanang le lenolo le lenyeloi a re nte se ke yona nako ena ya mesong a re nte se ke gobaneng mafube a sa tla tlhaga modimo motho ya dutseng go wena gore nke ke be ka o lesa nke ke be ka o lesa dula rena le modimo wa rona lefatshe le utsukutla tsa lefatshe di ba teng tsa letsatsi le letsatsi dula maotong a rankampa fela ka matlolo ya Jesu rena le modimo wa rona gobaneng ke bolokile selekane ke dutse go wena puleng sa gago ke a kgathologa rena le modimo wa rona kena ka gare go malapa a rona modimo diteng tse re kopanang le tsona tse dingwe ka re ke dintho tse ntšha empa re dutse melaong tlhonephang tatao le mmago matsatsi a gao a tla eketse morena le modimo wa rona kome mme sena tla se segolo naledi e ntle ya meso ke a o bitsa jwale ke na ka gare go lefatshe la gabo rona ama motho e mong le mong ya reng ga ke na motho ya nkenyang ka gare go letsha lena letsha lona le se le fuduwe ke na motho ya nkeng e no re ga kere ke a kene mongwe sa kene ga go ge letho ka tseo re soka lerato la gago modimo mofutu wa gago gobaneng wena modimo itsena ga e teng e rategang sedila kampone setsetse la ka kreste morena amen.
2: Ga ke leboga motlhanka wa modimo ka lebitso la mpholoso re na e leng Jesu Kreste ge leboele tšhaba letsatsi la ka jeno ke itlhonofantse golo tswa ka gae ka mmusong go tla go rona ge leboele ke keletswa matsatsi jalo bogolo ba setseng sa tsatsi boteng ba gae maphelong a rona re a leboga re ya moboka re ya mogalaletsa this morning o re file sebaka sa gore phamise bogolo ba gae mme re a leboga ka lebitso le e phametse mabitso otlhe lebitso la mpholoso rona Jesu Kreste ga ona ya tshwanang le ena moremo wa rona ga ona ya maatla jalo ka ena ntate wa rona ya

0: godimo ga na ya mose jalo ka ena re ya o leboga ntate ka lebitso la mphodiso rena Jesu Kriste. This is the day that you have made, Father. Ka lebitso le phametse mabitso otlhe, lebitso la mphodiso rena Jesu Kriste, re pholositse Jehova ya mose kgatlhano le ditlatlapo, kgatlhano le maraba, kgatlhano le tsotlhe tse ne di tsheuweng tatwa ka ya lokile. Your divine protection tate bile odima maphelo a rona Jehofa ya mose, re sindisitseng tate wa re boloka Jehofa, ga ona ya tshwana le wena, ga ona ya mogolo jalo ka wena. Re o boka re ya o halaletsa ke bana bahlanka bago ba ntse ba tla ka go fapakana ditidio morena se bangwe se tlhonolofaditse sa le kwa FM. Re a leboga ka bona mo kamedi a renang, re a leboga ntate wa ka lokileng gore ba fe maatla ka metlha le matsatsi le poloko ntate wa ka lokileng le ka re malapa a bona Jehofa ya mose. Re a leboga ka manyelo ya molao wa thusitseng ka dibaka tsa bona ka go fapakana mo ba dulang teng ntate wa ka ya lokileng. Re a leboga re le rona Jehofa mose, re fumane pholoso ntate wa ka ya lokile, mme re a leboga le ka thapelo e entse morena wa rona Jesu Kriste, morena wa kganya. Re a leboga ka yona morena, re a leboga re ka metlha le matsatsi re emela segeng go ntate wa re pledela ka lepitso la pholoso rona Jesu Kriste go ntate wa rena ya magodimo, mme re a leboga mo kamedi ya rena. Praise be to you, Father, in Jesus' name. Re a leboga monga bophelo, re a leboga pholosa bana ba go botlhe le ba dipetlele le botlhe ba sena metlo tsona go pata ditlhogo tsa bona modimo wa ka. Re a leboga ntate ore ba bolokile Jehofa ya mose maraba otlhe a diabolo semetseng yotlhe ka go fapakana ntate, ka merabe yotlhe ka go fapakana Jehofa. Ke lefela la mafela ntate wa ka lokileng, for you have made a destroyer to destroy things, in Jesus' mighty name. Father, I decree and declare this morning, no weapon forged against us will prevail in the mighty name of our Lord Jesus Christ, in Jesus' name. Re a leboga ore o tataisiwa ko wena modimo wa ka mose, re a leboga ore o bula tsebe tsa rena tsa moya o kwala tsa nama, o bula matlho rena moya o kwala nama ka lebitso la mpholoso rena Jesu Kriste. Re a leboga ka kutlwisiso tsebo di itshenlo Jehofa ya mose le boikokobetso. Re a leboga re tatsa le ka tumelo, re a leboga ka Kriste morena, in Jesus' name, amen.
1: Ntate wa rona ya magodimong, lebitso la go gale kgethege, go tle mmuso wa gago, thata o etswe lefatshe jalo ka e tswa legodimong. Re fe kajeno bogobe ba rona bo go lekaneng tsatsi le leng le leng. O re tshwarele melato ya rona jalo ka re tshwarela ba re sitelwang. O seke wa re isa molekong, o mpe re lwele yo mobe, gobane mmuso ko gago le maatla le kganya jalo ka o sa feleng. Amen and amen. Ke Mendabile ka Orange Farm.
2: Ntate wa rona ya magodimo, mabitso a lekgethe, go tle mmuso wa thata o etswe lefatshe jwa ka e tsa legodimo. O re tshwarele molato ya rona, o re tshwarele ba re sitelwang, re isa molekong, o mpe re lwanele go ba be mmuso wa gago le maatla le kganya ka o sa nka. Amen. Mamalema.
3: Ke a dumedisa moruti o seng a letsatsi le kajeno ka lebitso la Jesu Kriste wa Nazareta. Re ke kopa o kena thapelong. Modimo ntate, ntate wa morena rona Jesu Kriste, modimo wa ka ya lokileng le o seng a letsatsi la kajeno, go sa betsa pego, leboga jalo ka o le modimo o sa tshepagetse bosigo botlhe maphelong a rona. Re a o boka modimo wa ka, re a o halaletsa mohaladitwe wa digolo, modimo ya dulang dithorisong tsa bana ba gae. Ntate o bile motle ka lereko la gago, re leboga maatla le godimo a re bolokile bosigo botlhe. Re leboga mogao modimo wa ka, re leboga poloko, re leboga maatla le godimo a betsa pe a re tsosa jalo ka o le modimo. O sa le motle morena wa marena, o sa le motle tau ya leloko la Juda. Modimo re a leboga go bana le modimo ya tshwanang le wena, ga re song mone yaka ka wena. Re atametsa bona malapa a rona, re atametsa bana ba rona, re atametsa tšhaba sa gago ka kakaretso, ka lebitso la Jesu Kriste wa Nazareta. Re sa kene mtate ka ro mafelo a beke o re dumeletse, jalo ka o le modimo wa wena o re tshepisitse gore o keke wa re tlwela, o keke wa re lahla. Re a leboga ntate wa rona ya lokileng, re a leboga morena wa marena, o tshwanetswe ke thoriso le o seng ga letsatsi la kajeno. Ntate re boka tsotlhe tse tlabe di etsagala tsa tsing la kasheno modimo wa ka maphelong a rona. Re etele pele jalo ka o le modimo, o ithaise jalo ka o le Jehova mesebetsing yotlhe ya rona. Re tlabe re a matsatsing la kasheno ga e kebe wena ya iponagatsang jalo ka o le modimo. Re atametsa le bana ba rona go wena, ditlolo tsa rona modimo wa ka, bana modimo wa ka, o ba sireletse go ba ke monoko wa kaosane ke setšhaba sa kaosane se tla be se busa modimo wa ka e be wena ya ba hlalefisang bana ba rona re a leboga ntate wa rona ya lokileng o sa le motle ka tsela e makatsang wetsa mehlolo dintho tse sa etsweng ke batho ntho tse golo modimo wa ka re a leboga lebitsong le matlala morena Jesu Kriste wa Nazareta ya bokwang ka o sa feleng amen.
1: O senza sesa a tsa sina ka sheko re re kope mo bophelo go hlophile tate mabitso mo marago la tate le mpala amen motimo tate motimo mora motimo moyo halalela moya wa nnete moya wa Jesu Mutimu kia huli za mutimu. Mutimu wadipelezo za lefatsi mutimu. O alfa la omega mutimu. O kalontate li tretelontate mutimu. Loto le tlompontate dinze du swanela. Mutimu wali hudimu Jehova kunyina mutimu. Kia uboka kia uhalali za ntate. Reale bo wantate ale bo wantate lona le tsontate le kilela re sisinye metsoka o ba lona le tsola ontate le ya tsepala ntate le ha di ntotsa le fatshe di satse pisi ntate empa wena modimo phama ntate ro kokobala morena morena Jehova kunyina modimo o modimo ya sa robaleng o modimo ya sa botseleng modimo o modimo ya tsebang diphiri ntate le makonutu ntate modimo modimo o tsa mokena karo manyalong modimo manyalo a senang lethabo ntate modimo modimo o tsa mokena karo bana ba rona modimo mo ba iphelelang mo ba rata ntate Jehova modimo ba khutlise ntate wena mese o loka modimo kenya wena matswalo ntate wena sa shwele modimo modimo tsa mokisha ba ntate modimo wa lehodimo ba teng bana ba batho ntate modimo ba ntsa ba kopa ntate wena mesebetsi modimo yona ya matso ntate Jehova modimo modimo ha bana ba se ba seja modimo le ba se ba le tseba di apara ntate modimo empa wena mise o loka modimo le ntswela ho le re seke ra nagana ntate modimo ka tsa hosane ntate modimo hobane wena modimo wa lehodimo o fepa dinonyana tsa lehodimo modimo jwalo ka setwa ke mise o loka o re fa bohobe ba letsatsi le letsatsi modimo modimo tsa mokena kare karo bo mme le bo ntate modimo o ba kula ntate modimo sedila ntate ona mme le mese ya oloka yone e baba ntate Jehova modimo modimo tsa mokena kare mese ya oloka o malapa ntate a boleng ka diphatlha mese ya oloka tsa mo ba tsedisa ntate modimo bani wena o modimo ya sa setwe ke letho modimo o ntate wa dikgutsana modimo o ntate wa bahlolo ga di mese ya oloka Jehova kunyana modimo ra gauhela ona ya South Africa modimo e tletseng gapa ya madi modimo go tlhoka wena mese ya oloka go tlhoka wena mese ya oloka ra gauhele ntate modimo ka go lefatshe la ntate modimo modimo wa lehodimo tsa mokena mese ya oloka ka ruri tronko ntate ba teng bana bao mese ya oloka ba tshwaretseng tsona ditlolo tse seng tsa bona ba ba ntate modimo wa lehodimo ba tshwaretse tsona ditlolo modimo tse leng tsa bona modimo losetong ga bona modimo
4: o tlo ba tshwarele ntate tsa mo kena ntate ka go dipetlele meseoloka tse fapafapane ntate tsa mo kena ntate ka go di ICU modimo ba ba ntate modimo a le godimo bana ba gago ntate modimo ba shaba dithuso operation modimo tse fapafapane ntate lentswe la gago le repitse wena wena o tla araba meseoloka o le magodimo ntate modimo ke bana meseoloka dipresente tsa le kwa modimo di sireletse ka mehla le mehla gobane modimo wa ka ka lekwa ra gola meseoloka re gola moye modimo re gola tumelo ntate jehofa konyena modimo qobela bana ba gago ntate modimo dikotsi tsa di tsela ntate modimo modimo wa le godimo bane wena o modimo tla dula o le modimo modimo dula mabeding a dikolo meseoloka tlebe wena meseoloka mokganni ntate jehofa konyena modimo ko rapetse modimo o ntate wa dikhutsana o ntate wa bahlolohadi o modimo ya sa setung ke letho o modimo ya na le maatla otlhe modimo wa legodimo dikerefime di disarafime di ntse re diwagalalela jesu wa magotla tswele nna ntate modimo nka setwa ke modimo phamisa lentswe la gago ntate ka phamisa modimo bogolo ba gago ntate jehofa modimo wa legodimo lositeng wa ka modimo o tlo ntshwarele ntate gobane sebe sa ka modimo sepela ka meseoloka ka mehla le mehla jehofa modimo wa ka ko rapetse re mo ke sa fitlha e tlebe wena o tlo nkekeletse ntate mabitsong a magago la ntate le la mogalela moya o galela ene thata gona modimo lebitso la ola kgatha o tle mmuso wa gago thato ya o etse lefatsheng jelo ka etse le modimo o re fe ka jeno bogobe ba gona batsatsi le lele go tshwarele melato ya gona jelo ka o tshwarela bana le melato gona o tlo se ka re isa melekompogolwanele go yo mobe o bane mmuso kwa gago le maatla lekganya ka o seng amen morete ke nna o sedikeledi ka mona ka Facebook ke a leboga
5: modimo wa Abrahama modimo wa Isaka modimo wa Jakobo ntate wa rona ya magodimo lebitso la gago le kgethe re a o boka morena re ntse re thabela wena re sa phela ha monate tlase ho paballo ya gago re pholositswe ka mohau ka dineo tsohle tsa gago ntate re a leboga re tla busetsang wena gobane melemo yohle e dutse go rona ntate ha o le teng ha re batle tsebo ya ntho tsohle wena o re lekane ha o le teng le mahlomola ha a sababa ntate re ne re robetse o re neile boroko ra se ke ra bona tse neng di etsahala bosibo ra se ke ra ba ra utlwa gobane wena leihlo la gago ha le robale ha le otsele ditsebe tsa gago ha di a thibana go ka utlwa medumadumo e e dumagelang ntate ra tsoga ra tsoswa ke mohau le lerato la gago ntate go nkile thato ya gago gore re tsoge wena o lenkalo le ketelo wena o entseng tsohle modimo ke rona bana re re nkosi sehlangene kuyo indlu yakho yiza nawe sesingene ebusweni bakho bawo mawusilungise thina bantu bakho sakubhubha singene ebusweni bakho sithi kubo bonke othixo akekho onjengawe ngokuba inceba zakho zimile ngunaphakathi wena madida wena sonini na wena ntsimbi edla ezinye wena uyigalibanzi thixo sithula imicele sibeka phantsi sithi uyincwele uyincwele uyincwele thixo simagade mudimo re a leboga ga re no phetsa go leboga ntate lenaneo kilena le ya kala hlala ethembeni mudimo re dutse tshepong ka matsatsi ohle gobane wena ditshepiso tsa gago ga di fetoge gore ba itshepelang wena ba kekebe ba ba ba swaba ntate re atamela a letare ya gago ya nnete ya tefelo maatla a yona ke bophelo ntate re ya kokobela wena phahama ntate re ya moyafala wena hlayella modimo re sipone tlhalefong ya rona ntate re leleleditse mahlo a rona dithabeng moo thuso le maatla di tswang teng thuso ya rona e tswa go wena Jehova wa magotla modimo mahlo a rona ka dinako tsotlhe a tadimile go wena moya o halalelang e le moemedi le mothusi wa rona kena le rona ka gare lenaneo lena kena le ntate Nalane kena le bamamedi kena le bona di-silent listeners modimo kena le bana ba rona le botlhe modimo re a o kopa re a o rapela modimo ya sa thibaneng le ditsebe modimo e ditsebe tsa gae di utlwang dithapelo le megweletso ya rona wena o kgobošiane ya rona o lefika la rona o poloko ya maphelo ya rona wena o utlwang o le segalalelong sa gago ditsebe tsa gago ga di a thibana go ka utlwa dithapelo tsa rona o modimo ya arabang ka mollo ntate ya bula mo o kwetsweng teng ya kwala mo o butsweng teng modimo re ruta ditsela tsa gago le mekgwa ya gago tsela tsa gago dintle di lokile ebile di phagame e nngwe tsela e bonagala e le ntle gante e isa timelong ntate re tsebe gore botlhale ba pele ko o tshaba Jehova re apese ka maatla wena ka sebelebele o tle o re tlholele sebe o re etse bagale ntate re lekodisise bopa ka gorone dipelo tse hlwekileng ntate ga re be kopana e le nngwe mogopolo o le moo jwale ka ba ileng ba dula phaposing e ka godimo ba ne ba le mogopolo o le moo ganggang ga o tlwagala modumo wa moya o halalelang mme botlhe ba tlala ka moya o halalelang hoseng ga letsatsi bonang go tle jwang ga baena ba kopane ba ropela mmogo go tshwana le oli e theolelang tlhogong ya gae arone le ditedung tsa e le mophetholong wa kobo ya gae ntate re thuse bula ditsebe tsa semoya go ka utlwa ditaba tsa gago ntate re tshwane le yena Samuele a ileng a utlwa lentswe la gago

0: ema kgotso ya gago me mo kgotso e leng sikong tate bone mo kgolwanele dintwa tse ka ga malapang tate kgalemela bana ba sa mameleng batswadi Jehofa ka lebitso la Jeso re bitsa wena modimo o tlo go utlwe o le maodimong modimo wa ka ebile o modimo a utlwang dithapelo modimo ya ka rarabololang bothata modimo bo boleng teng Jehofa re mema mahau wa gago modimo ka ga malapa a rona re mema mogau wa gago ka gara dipetlele Jehofa theola mogaung tate fodisa ba kulang ka gara dipetlele Jehofa le ba ka gara ditronko ba tshwereng ba sena molato modimo wa ka lokileng ga oke mogau le matla gagong tate iponagatse ka gara South Africa iponagatse ka gara naena modimo ntate ya loyalelang tse o sae baetapele ba sebele modimo ga ba ba lwanela naena modimo ba kgafe ka madi Jehofa re tshepile wena modimo re lwanele re tlholele o ye mobe re tshepile wena bakeng sa maphelo a rona le bana ba rona ntate re santsane re ile go kgetha modimo ka difo modimo ntate ga o kgethwe ka tsele nepaetse modimo wa ka lokileng gobane wena wa re lwanela wa re tlholela o tlo go tlholela modimo ka rapela re reka lebitso la Jesu wa Nazareta modimo iponagatse Jehofa o le modimo lwanela tšhaba sa South Africa modimo re se beya diatleng tsa gago modimo wa ka maphelo a rona gape matsong a gago ka lebitso la Jesu controlla naga ena ya rona modimo ga e buswe ko wena Jehofa ka kopa ntate ra ikokobetsa ga go laele modimo o modimo ya sa tlholeng modimo a kgonang tsotlhe modimo a utlwang dithapelo rapela le ena ntate monalane modimo re ntate mo kgafe ka madi le lelapa la gae modimo ka lebitso la Jesu wa Nazareta le le kwa FM le bamamedi botlhe re rapela le tsona intercessor modimo di iponagatse godimo a tsona modimo ka lebitso la Jesu ba fe ditlhoko tsotlhe tse ba di tlhokang modimo wa ka gobane Jehofa ba phetha thumo ya gago ka lebitso la Jesu ga leboa ga leboa mabalemotla bophelo ga leboa lefika la bophelo ga leboa setshabelo qhobosiane modimo re santsane go gapetse modimo o tlo go pate go patele ba bolotsana ka lebitso la Jesu ke a leboa ntate amen
1: tata rona ya magodimong lebitso la gago le kgethege o tle mmuso wa gago thato ya gago etswe lefatsheng jalo ka etswa legodimong o go feka sheko bogobe ba rona bo re lekaneng ba letsatsi le leng le leng o go tshwarele melato ya rona jalo ka re tshwarela ba re setelwang o se ka re isang lekong ompo o go lwanele go eme bobane mmuso ko gago le maatla le kganya jalo ka o sa feleng amen ke a leboa ke mematakatso ka lethabong
2: o ntate ka Kresta morena mo yo galalelang Jehofa magotla lo senga ke tsatsi ke lena ke la mocibelo favor ya go kena o dima maphelo re tlhompileng ka ona ga se ka baka la ba re le bohlale ga se ka baka la ba re tseba empa ke favor ya go modimo Israele wena le lopolla nina ko mehlaise le mebe e mobeleng sera sa lona o puruma jalo ka tau ye batlang e tlamaro la re thusa o tula bonamelong ba maoto a o re thusa o tula thatweng ao bane ka borona re a tlholea re ya setwa empa re o tshepa ba ya re tshepisitseng wa tshepana ntate ka o fetisisa ga o pheta le ya gao thato o tshwenyena seprofeto sa lentswe la gao re bona ntho ngwe le ngwe ya e tsagala empa o itsa re tiseng kanong ya rona e fankga ja rona ka tumelo re sa se senyei gobane ya re tshepisitseng wa tshepagana ntate ke na South Africa re fa wena morena ka busa laola ka roho yona wena re ntata setšhaba sa o tsebitswang ka lebitso la gao sa ikokobetsa sa rapela sa batlafatlho sa gago sa fapoa tsela tsa sona tse gopo tlo utlwa le maodimo ntle lebala sebe sa bona ntate o boele o fodise le lefatshe la bona modimo ka iponagatse ka ra South Africa re ya kopatlhe Jehofa tle ntate re sa bona ntho tse bohloko di e tsagala empa le teng o itse re semakale ke yona e ka kgona di e tsagale gore seprofeto se se ba o phetagana ntate re thuse modimo kona ntate ra maphosa re mme a diatleng tsa gago busa laola odima bophelo bo ntlompileng ka bona ntate ke na le kara morena katlhe palamente re mema boteng bao le kara melao e tsamayng e beuwa e meng ya yona a iyo thatong ya gago ntate re ya koopatlhe modimo a Iseraele tle re bona ntho tse botlhoko ebile re ya di utlwa tse dingwe tsa tsona every day ntate a re sa utlwa taba tse monate empa re tshepa magau a gago morena katlhe ke bana bana ba ba

0: nyana re balela di atlentsa ha o hlentate o satana sa ba fetutse batho ba hopo ba le banyane di lemong ntate re ya kopa hle a o sokolla pelo tsa bona sokolla maphelo a bona re bona o ntshafatsa seemo maphelong a bona ntate re ka ga dikolo re me maboteng ba ga o iponatsa o thato petsa le ga o Jehova ke bana-bana ba batho di-mamistress le matitšhere ba bang ba bona ba se ba le under pressure go ya sekolong go le go etsa mosebetsi empa pelo tsa bona di sa le yo ka ra mosebetsi ba etsang ka baka la ditlhekefetso tsa ba di tholang go bana banana ntate re ya kopa tlhe Modimo wa Iseraele sekolo se seng le se seng reta ka madi a Kreste le bana ba rekisang dithethefatsi ba di rekisetsa le dijareteng tsa dikolo o ntate re ya kopa magau a o wisa golaola le mekotla bana ba dikolo e sa jaga dibuka fela e jara dithethefatsi e jara le dibetsa tse seng safe ne ne re ka utlwa ntate otho bana ba lwanne dikolong ntate bana ba entse ntho tse seng hantle ga morena kahle re ya kopa re a kopa moya o galalelang re a kopa tao ya leloko la Juta fetola seemo ka ra South Africa fetola seemo ntate re a kopa tlhe mmabadi wa bophelo gobane itse se tlholang batho wena le Modimo a se o tlhole di sa etsa leng go batho wena le Modimo di a etsagala iponatse Modimo wa Iseraele le ka ra ditshebeletso tsa gotlo tse nne tsa lefatshe morena ka re me maboteng ba o iponagatsa Modimo a ka ke tsena di intercessor ke ena ke tsena di ashara morena a katlhe ke bana ba thusi ba baruti Modimo wa katlhe di worshiping team ke ena re bea diatleng tsa gago ntate tshwenyana besebetsa ka ra dipelo tsa rona wena re mka molomo ba bolela ba o tseba empa ka diketso ba o latola ba na le sebopego sa borapedi empa ba latotse matla gago re thuse Modimo tsamaya ka boikokobetsa ba lentswe la gago Modimo wa katlhe le ka ra ditshebeletso re thuse o ka ratana ka rantlo ya gago re thuse go ka etsang o ka sebetsa ka kgotso ka ra tshebeletso tsa ntate re ya kopa mmabadi wa bophelo tle re thuse o bope ka roo rona peletso e tlhokileng lokise ka roo rona meetile go tsamaya ka boikokobetso ba lentswe la gobane ka borona ra tlhole re ya sitwa empa re tshepa ba ya go tshepisitse ke Modimo wa rona itseng a keke ba re tlwela a keke ba re latlha laola busa rena ntate ka mehauhela gao ke nna ona ke teng ka ra sebaka sena sa Zone 20 ga ngwaneso o se emele re tlo kopana ntate ka ra Palm Springs re santsane re lobina ge le di-upcoming artist tsa ka Valley ntate re sa kopane re kopa magau a o lo bapa le rona sebakeng se re yang go lobinela go sona re taka madi a Kreste le o seng a tsatsi ke lena re fa ona sebaka sa o busa o laola re tsotlhe e lo baka wena Modimo wa ka re magatlhana one maqika satane le dipolane tsotlhe tsa etseng dupile ntate re a leboga re a leboa o buse wena o laole wena re bone mogau wa gao tshwenyene e tsena ka mapelo re tlhompileng ka ona tate ko na motlhang ka ntate Nalane le ena a sa kene ka ra studio tata re tsebe letsatsi le o motshwagiseng lona e leng lentswe la gago tsatsing lena re kopa magau a gao Jehova o busa o laola pelong ya leng le melaego tsotlhe tsa tlo di bua tsatsing lena e betseng tate tse tlo go tlhonolofatsa ka go fetisa tse tlo re godisa semoyeng tse tlo re beya mo wena o batlang teng ka tshwing ena e tsenang tate ka meauhelo ao re ya leboa morenaka amen
1: Modimo ntate ya maatla otlhe ntate wa rona ka lebaka la morena le mopholosi le mmoloki wa rona e leng morena Jesu Kreste ya halalelang wa Nasareta moya o halalelang moya wa Modimo ntate ya maatla otlhe moya wa nnete moya o saeng ka tshobotsi o ahlola ka toka goba nnete ya gago e tile ke thebe ebile ke thejana lentswe la gago le re ntate ka morena Salomone buka ke ya diprofebia re o meme mererong yotlhe eo re kenang ka a re go yona letsatsi ke le na le tšhabile letsatsi le entsweng ke Jehova letsatsi le re tlo thaba letsatsi le re tlo nyakalla letsatsi le re tlo amogela bogolo ba ntate Modimo Minya buketso ya haere tsama ya yona o bale ke ntate ya tshepa halang ha se motho o bua le shano ka profeto ela lentso la hae fela o fadimehela ho phepa ha sa lentso la hae jona ka ha a itse re tla tseba nnete mme nnete ntate e tla re lokolla mme ha re lokollotswe ke Morena Jesu o re re lokollotswe e le ka nnete ntate a matla ohle tshebeletso ke ena mesong letsatsi la kasheno remember wena moya o halalelang mollo o sa bapaleng mollo wa nnete mollo wa Jehova o kileng wa theolwa ke Elisha moprofeta wa lentswe la Modimo ya tshetswang ke Modimo pakeng sa mmuso wa magodimo ke ena lla ka hara tshebeletso ena ka lepitso le maatla la Morena Jesu Kristo bana go na le bana ba hao ba tlang ba kula ba mametse sealemoya ba bang ba tlangwe Modimo wa ka ba tlhoka go tlangollwa ba mametse sealemoya ka gona ntate re tlisa lentswe la gago ka gara sebaka sena go finyelela e mong le e mong ntate o ministera e mong le e mong ka baka la mogau wa gago ka lepitso le maatla la Morena Jesu Kreste a halalelang wa Nasareta Paulos o re ntate ga se ka maatla ga se ka bohlale ga se ka borena empa ke ka moya o halalelang wa gago Jehova wa magotla ke ka mogau o tlholang wa gago re bina mminatho kore gotsa ke sena wena Jesu mmoloki e motle ke ne ke tla e bona ka e tshwarelo ya dibetsa ka tse ngata-ngata jo ke mohlolotlholo ga ke ratwa le nna ka lerato le lekana ke ratwa ke Jehova wa magotla ra bo sa feleng lehlomela la ntlo wa tafita kutula le lapa la Jesu morena wa marena ntate mmina thoko ore le felle mo re tsamayang go latlhega ba bangata empa rona ya re tsamaisang ke Jesu ke monga tsela tlhonolofatsa ntate tshebeletso ena ga ebe wena tlang go bua ga ebe wena tlang go etsa dintho di etsagale ka tsela ya gago thata o tlo phethatso ya gago ka Kreste morena le mophodosi le mmoloki wa rona re ya go neboga ntateng Jesus mighty, powerful, and in glorious name, the power, the presence of the Holy Spirit, we receive you now in Jesus' mighty, powerful, amen, and amen, and amen, and amen.
0: Sitensi diwa samadi, alitari nyate felo matlasona ki bupilo, bupilo kuena fela impaba tabati beba la silo babon tzatziba. Re a o boka Morena ntse re thabela wena re pholositse ka mogao ka dinego tsotlhe ntate mogao wa gao re tsositseng re a leboa seabonga twala la matwala mo e nngwele seabonga re a leboa mokamedi a renang Emmanueleng ga ka maphelo a rona mogao wa gao re tsositse mogao wa gao ke kwetsa go fitlhela ka metlha le matsatsi o modimo o motle dinete tsa wa dipheta tsa bosilo motshegare phamisa setšhaba se bitswang ka lebitso la gago ba kulelang dipetlele di-hospice di-neighborhood ka go di-theatre di-ICU di-high-care mabaledi wa maphelo a rona di-theatre ka go di-casual le senatla sa legodimo ba fe maatla di-doctor di-nurse phama mokamedi a renang o itse go bitse o tla utlwa o le magodimo le bana bale ba robetseng dikotopong mabaledi wa maphelo a rona ba ntshe ka go tebetebe ya segoko mabaledi wa maphelo a rona ke yona motlhankana gago motlatse ka maatla o mosireletse mabaledi wa golokang tata a mosalere ko dinete tsa gago wa dipheta tsa bosio le motshege le maemong a na o ntse o le modimo wa halalela wa halalela Jehova wa magotla magodimo le lefatshe di tletse galalelo ga o sana magodimo a modimo ra di rapedisa di-bootcamp di re hepe senatla sa legodimo batshwari ba tsona ba fe maatla senatla sa legodimo ba sengathe gobane ba thusa setšhaba se bitswang ka dibitso la gago re a ikokobetsa re a ithoba mabaledi wa maphelo a rona ntata rona magodimo o lebitso la gago lekgetho pe mosi wa gago thato ga o etse lefatsheng jwale ka etsa legodimong o re fe ka tseno bogobe ba rona bo re lekaneng tsatsi le lelelelong re tshwarele melato wa rona jwale ka re tshwarela ba re sitetsong se ka re isa mo kompo go lwane le o mobi gobane mmuso kwa gao le maatla le kganya jalo ka o sa feleng letlotlo le be go ntate le go mora le go moya o halalelang jwale ka le diteng tshimologong le jwale ka metlha e sa feleng amen and amen.
2: lebitso la ntate la mogella mo ya halala data rona ya mo di mo lebitso la le halaletswe mo swa o le tata ye tso le fatse ntlo le ka itso ro di mo re fe ka jeng bo ba rena ba tsatsi le leng le leng re tsore le di bitsa ona jo le ka re tsore ba stitse mo skari sam le ko mo pore ntse go bi a e mare ya tletse ntlo ya sim re no nalwe na o hlono lo ra ba sadi le sona pela o hlono lo Maria la mamdi mo rapela re betsa di bjolo kana go shwa rona le tlotlo le bonta te lo mara lo mo halalela jalo ka le teng simo jalo ka le sa pele o Jesu a ka go tsore le dipitsa rona go phemise mo lo mo hele mme go tse me le finye le lo di mo o lo me re ka thusa mo ho ha re ba le la tsile le tsonya o me ala mo di mo ska re sa thapelo tsa mo tsitsi mo porsela le tsaka me hla di go tsintsole o mphepe ke a tlotla hlonolo ae kriste mrena mrena wa marena musu wa utle mozimukatizo 17
3: le bo entate mozimukatire le bo wa modimo motle ho sengona ha letsatsi mo ma mediona wa tshebeletso ena santsana le motle lo sengona santsana le modimo wa maopa le maopane

0: re molaetsa morutine la ne ke leboga mogao o ntsositseng go seng ga letsatsi la kajeno ga se ka botlhale baka empa ke ka mogao ke ka mogao wa gae ka nnete go tla mamela lentswe la kajeno o tshwanetswe ke thogiso ke mmamokwena ka mora ka lethabo mmamokwena modimo wa kgose kuono ke ka mogao meima ke ka mogao re tswile tjena re tswisitswe ke mogao a ke leboile mmamokwena ka mono ka lethabo dumela ntatenelane hle le ba mamedi ba hlala ethembeng re lebohela mpho ya bophelo le dithapelo tse akaretsang le o seng gona re re o qhobošiane lefika le etiileng mamahlatsi ka mana ka Vanderbijl Park e ke a leboa mamahlatsi ke lefika le etiileng. Welcome back mfundisi Nelani. Bawondi ngumntana wakho noko ndonileyo. Yalila phambi kwakho bawondi xolele. Noko ndibe ndifanele ukukubulela. Jisuke ndakulibala bawondi xolele. Andi hambe nawe Yesu kuzo zonke indlela zabo kuzo zonke indlela zabo izwi lakho mandilive yonke ixesha nkosi yami nkosi malithi thahu lakho lihle phezu kwethu njengokuba ithemba lethu likuwe uthembekile uYehova wemikhosi vangiwe Vanderbijl Park gaitsedi ya ka uzivangiwe ke a leboa ndiyabulela sisi semhlele uThixo nanamhlanje senguThixo nanamhlanje uThixo waizolo uThixo wamandulo isenguThixo nanamhlanje nakusasa mphulaphule uzawuhlala inguThixo khotsa morutinelane dumela hle re leboga mogau. God is good all the time. God bless you. Kim Malukele ka bana ka Pants Prince. Amen ibo. Amen Malukele. Mo tle ka dina go tso hle modimo ona. E bile ke modimo ya keke ba wa olesa. Ke modimo wa mehauhelo mo mamedi wa na tsebeletso ke modimo ya yetsa meka le mehlolo
1: ntate ka lebitso la morena wa rona le Jesu Kriste ntate ra o leboga le letsatsineng la kashiko ntate ra leboga ka tshabo ya letsatsine la kashiko modimo wa ka lo hona jwale ntate re ntse re ge le poko di ditoriso modimo ge di lebisa ho wena. We halalela le fatse lohle le kletse galelo ya hao le fatse lohle le kletse ganya ya hao lo seng hona wa letsatsi la ka sheko modimo wa ka re a dumela ntate tsatsi ndena ikoba wena mo etele pele wa rona haibe wena modimo tata re tela pele letsatsi lena o ba le tsatsi la ka je ke motho wa ka ke tsatsi le kgethileng ke tsatsi le kgethiweng ko wena motho wa ka ke le tsatsi le khonono fa ditseng le le khonono ba re kene ka go khonono fatso ya le tsatsi la ka je ke mo gana motho wa ka go kopa tsireletso ya a motho o kona go ba ba le ntate le ka go malapa go na le malapa o gasa ga le thoka wena motho o go kene ka haru wona mo gana motho wa ka o lo ipona hatse gore wena motho ya sa kholong ke leto o motho ya entse mo hodimo le fatse le tsoge tse go lona ka lentsela hao lentsela hao ke matla lentsela hao ke bophelo o gona ba dumelang wena ntate re a leboga ka tsogetse modimo wa ka o ka tseditseng tsona ka tsogetse modimo ntse mo dietsela ga jwale ka tsogetse modimo wa ka go kopileng tsona ba le wena modimo ya araba modimo ya ukwang modimo ya mamelang ntate re a leboga ntate a go laele modimo wa ka empa re ga o kwa mogela modimo wa ka ntate re ikokobeditse ka tlase kwa balo ya gago ka tlase mogau wa gago ka lebitso le maatla la mogane wa go na le Jesu Kriste amen and amen.

0: Muruti Nelani.
1: All right.
0: Aridisa busibu rirobet. Ratsoha ka tshepo le tsebo ya hore re na le modisa ke ya ipitsa Jehova modimo o phelang o satla re baballa le bona bophilong bona modisa e re ring ha re re khoro ya hana o re tshe o tlakena modisa e ring ha hore o mufutsana a re tshe ke na le wena ke modisa ya molemo modisa ya na ka kenang dinkutsa hae ha re lahlehile modisa o o re khutlisetsa hae ke modisa ya sa o tseleng ya sa robaleng re tshepa modisa ka dinako tsohle morutinelane
1: ai ya ke modisa ya molemo re tshepa modisa ka nako tsohle ke modisa ya molemo re tshepa modisa kana kotsohle thank you sivangi mo mamedi ke na le modisi
2: ra melane
1: ah ke na le modisi
2: muruti mo melane
1: ai
2: o ka ka sise
1: yo
2: saba tho ba semu bana se fike tshe
1: ah me ma
2: empa tshepo ya bona ba e dile tsela ho modimo me le fatse le ba di dikulusitse o ka ka sise ka motho ya ni tindi kabe motho ya feng tshepo ya hae e tentele na modisa o re ke na le modisa motho ya bua mantsena o tsile o tsare ke kenile ba lefatshe
1: ai ke sebuwa
2: ke na le modisa ke kenile ba lefatshe o re stand up fight o re ke na modisa ona ya ntshidi sang ha o tshidi pitena o modisa ona o ntshidi
1: Amen. Ai ke le bua. Ke na le modisa ke tla be ke hloka eng? Ai. Mo mamedi khot.
3: Ke tanta ke mo kimela
1: go ha. Ke me ima ka mo hao.
3: Ke modisa ona ke mo tseleng ha o tsama ise ha o ka go wela ba nka o ke ha ke modisa wa ne.
1: Ha.
3: Ai lenga tsama le ntate Abraham le tsa ka le ja.
1: Ke
3: mo wa ne o ile mo ipona ha sa o bana ba
1: Yo
3: ga ga le fatata ba itse sa mihlolo ka ga le selle ke modimo wa ne reng ha o sheba re ha ya ka o le ka
1: ha
3: wena o tsene ka hara ma nna yena ha o sheba re o bona ma ha ya hai o le ka di ke modisa ya go disa ka tse se ke modisa ya go potela la modimo go re go tse ke le go ntete melang ntete mo ga go le lo sole se wena ene
1: ke le bohile ma ima modimo wa khotsa ko ai ke modisa ya molemo ke modisa ke na le modisa mmamedi khot
3: o re le si
1: ah
3: o ba le lekile
1: oh mistress
3: mandela ndi tshivu vhela mehlo
1: yes ma'am
3: ndi ndi vuma di phuko o khetha ngo malusi
1: malusi
3: ndi amva ndi amvisisa
1: ai
3: is better apho u ba nobane bona khona
1: right
3: u ba bengilele
1: yeah
3: ingeva ukwenzakalayo ebusuku
1: yo
3: kodwa umalusi azange walala
1: ah akauzeli
3: akha bona zange walala egadane nam uba andikhusele
1: yes
3: kuba uthemba kele undikhusele kungona ndivula meso yena okoko wavulila wakhe meso engozeli umalithi uthemba kele bona nokha ndihambe egodini yethunzi lokufa
1: andisoze
3: bona uya ndikhusela lo malusi andithephise ekufeni ngiyambamba xa esithi wazi izimvu zakhe nazo ziyamazi buza uhlengiwe utsho wathi ziyamazi umelusi ngoba nguye oziholayo kungakho esithi noxa kulahleke enye aziyeke zonke ayofunana nalena enye kuba uyazazi nasimthembeni
1: uyathemba
3: akaseke asidanile
1: ya
3: nasimthembeni nalapho kuthembisi khona akaseke asidanise ungumelusi igama lakhe nguyehova
1: ewe
3: mamela nika bodyguard isidubula uzithembise umrholo owamawaka waka kuba zikugade xa kufike into ezazichazanisa ziyalibala noba zizorhola uzadibana nawe sowuthinjiwe kodwa bewunabantu obathembileyo uba bakugade xa ubuthongo bufika ziyalala kungako ziba nabanye abakhuphayo bona bakhululane ukuthi wena ngena ekuseni ndizawungena ebusuku yena akathathisi xa eqalile le nto uyayigqibezela kuba nje uthembakele ngokrestu yesu nalani
1: amen
3: Amen.
1: Diabulele mistress. Amen. Ah.
3: Amen.
1: Mame dona tsebeletse shebana ko le shimane betsetseletseng. E pele re fitla horenyane ya bohlano. Ntumelle mame dona tsebeletse ke setse ka motsotso lo mo mfele. Nna le wena re ya lengolong. Ntumelle. Kamitsitsunyana ena kinke melaitse ya hao nna le wena re ile ngolong ke ne ke re fie le fe re tshoga re na le modisa re hlalose hore hantse ba botsa hore wetsa jwana re fela ke na le modisa ya tsebang mehlape ya hae million a mehlape ya hae e ya motseba
4: mogana la ni re a leboa ka lefielo la dithoko tsa Dafita ke tshepa modisa ya disanka seswai ke yena tlamphedisa Dafita o bua mantswe ana hobane a le a bona hore ha ona maka tshabelang teng o mophulositsa a mosireletsa naheng e tshehla e le modisana a ba le yena modisa ya sa robaleng ya sa o tseleng ke yena re tsositse ke Emmanuel ngaka maphelo a rona mohawa ha ke kwetsa o re fitlela ka mehla le matsatsi letsola ya di le kgutshwane le sebetsa ha di a thibana o fike ekuseni ba sa thu uphelile ngawa a fike a etse mehlolo ke modisa ya sa go baleng ya sa oteleng o dula le rona ka mehla le matsatsa re mo tshepeng gobane wa tshepana ya re tshepisitseng wa tshepana ke yena modisa ke modisa sa bale motho melato ya hae motho yena o tla o balela melato yena ga a bale motho melato modisa ya tshepagalang o re ntsha ka re kgotlo ya moriti wa difo ha a re tapita nkeke ka tshwa bobile ga bo le bone gobane o na le nna o teka tafole pontsheng ya dira tafole e ya tekwa pontsheng ya dira ke ena modisa modimo a mpolokele wena moganalane amen
5: morutinalane nka re kgotso ntate ka gara sealemoya se lokisa meya banna le basadi se re beyang gantle re tle re iforostane re tle re itsebe gore na ke rona mang bo mang re tle re kgone go kena preseng ka sena sebaka ntate ge leetong re leetong jehofa mo pitso ya rona kreste e re isang teng gobane o la ka tshware e ka kgona ko gore le tle le itukise le goreng le tle le fumane le meya ya lona phomolo ke na le happy lady mona re leetong re leetong tate nalane la o ya Palm Springs la o lo lokisa meya rona a ke re reka dijo ka mefuta re a di fepa dimpa tsa rona empa moya ona moya o batla tsa ona le ona e ka kgona re lo ithorisa re lo tshepa ya re tshepisitseng gobane wa tshepa gala ka nako tsotlhe le maemong otlhe o re ntaele morenatlhe gobane ke mofo wa gago ntatenalane ga leboa re samametse thero ya gago e ntle kgethwa re ntata matlaotlhe re ke rona bana bana ba gago re ipee gantle ebile ra itshepa gobane motshepuo wa rona ga o tsele ga robale ke mme maletuma ka zone 20 ntate re sa tswa re sa lo ipeya re ke re utlwa mmina thoko ga ore o mpa le morena le ba o gatlhisang ke tle ke newe bana dintho tsotlhe le bana ba gago kreste morena e be le gore le rona re teng moo ke maletuma ka zone 20 le ga lelemeletsa male ntse le raragana wa tseba tsa bodumedi le a raragana mane e tse sa lokang le a rarololowa ntate le lokoloa fela jo lo ka toloki empa re tla ne re dula re dutse re tla dula re dutse gobane ya re tshepisitseng ke Jehova magotla ke mme maletuma ka zone 20 ameni wooka
1: ameni maletuma ke a leboga
6: modisa a le iponagatsa go boshadraka le bo meshaka le bo Abednego modisa ya sa inka tshobotse modisa ya tshepagalang o relang ka tsamaya gotlhong ya moriti wa lefu nkekebe ka tshwa bobe le ga bo le bong gobane o na le nna le re la ke sekokotlolo sa gae modisa ona o etsatsela le mosotho aiyo modisa ona mo lenefifothola lesedi gobane ke modisa ya na le nnete ngutsetsa tseleng ya hae ka mehla le mehla ka kresta re fa maatla ga ka etsa tsotlhe modisa a kgathale modisa ga o tsele ke mohaledisi wa Iseraele ke tau ya leloko la Juda ke ntate wa dikgutsana ke modimo ya tshepalang ke Alpha le Omega ke qalo le qetelo ke modisa yo ntate
1: ke modisa
7: a ntate nalane le ho seng ha tsatsi ke lena ke la moqibelo he le tshabile le sahane ka mehauhelo ya haye hobane ya re tshepisitseng ntate wa ka o a tshepana ke modisa ya gabane he ke modisa ya kgathallang maphelo a rona ya tshwereng remote ya pressang di-channel gobane ena o na le purpose ka maphelo a rona ke ka o le lentsweng gae a re mehopolo e mengata ke ya rona empa modisa yena wa laela ya modisa o re beya mo wena a batlang teng ke ka o tafita reng le ga nke ka tsamaya kgotlong ya moriti wa lefu nke ke ka tshoa bobe le gabo le bong gobane yena o na le nna le re la gae le seikokotlolo sa gae ke tsona tse re tshedisang gobane ke modisa ya gabane ya phethagatsang lentswe la gae bakeng sa maphelo a rona ke ka o a reng setshoe setshabe ke modimo wa gago ke tla ba le wena ke tla o thusa ke tla o lopolola he modisa wa rona o gabaneng tate nalane o gabane le ga maemo sa tshepitse mane e ra o re o ntsha matlho wa sheba gore bathong maemo a ke tla etsa jwang a ba re o bane nna ke modisa ke na le wena ntshepe ngwanaka mphe pelo ya gao bane nna ke tla sebetsa ke kene tshebetsong gobane ke nna a o bopileng a o beile lefatsheng la ba utlwang ka sephio le morero gobane nna ke le modisa wa gago ke o tsebile o sa le ka popelong ya mme wa gago gore ga ne ke bopa wena ne ke bopa mang wana ka ntshepe se ka banda uta ntshepe mfepelo ya hao o bone nna le wena re isana kae ha fela o ditse sipiring dula sipiring o ntshepe go bane ke modisi ya disana ka bolukuluhi le ka bohlweki

Peter a tseba seo a buang ka sona. Hobane o lwanne dintwa. Anaba le yena modisa enwa. Amen and amen. Ke mo fangedi diefo re a leboha mo fangedi re a leboha re a lengolong mo mamedi wa ena tshebeletse ya mantla tshebeletse ya lekwa ha re lengolong nna le wena re leba lentsweng la ntate Modimo.

le fu le bophelo di matleng a leleme ba le ratang ba tla ja tholwana tsa lona dumela ke nke ka phetolela engwe impa ka puo ya Sesotho e bale ya katsela yena leleme le ka phidisa hape le ka bolaya ba ratang ho hehla ba tla kotula tholwana tsa lona leleme le ka phidisa

mamedi wa na tsebeletso ho seng hona se kopana le buka ena ya di profebia buka ena ya di profebia re kopana le mantswana ho seng hona abuang kataba yereng lifu le bophelo di matleng a leleme entumele mo mamedi wa na tshebeletso o seng hona ha letsatsi la moqebelo tswale ka ha o tlatswa le wena o seng hona Ole ba mau, ole banteng. Mamerin tumela kere nalwan. Hari dula mona, mau si tulanteng. Dula len tulena fella lelenyane. Len tu lelekanang. Lento temana yana ibuang kalona Are dulelen tsinlena Leleme Nalwana ke batla ge dule mono fe Are dulelen tsinlena Leleme Re kopana le buka ena ho seng ha letsatsi E bua ka mantswa reng le fune bophelo Di matleng a leleme Memo mamelo na tsabeletso. Tumela ke re ho wana leleme le ka phirisa ibile leleme le ka buela le bolahe. Tumela ho sengwana ke re ho wana.

0: matla o phidisa le na le matla o bolaya.
1: Yabingelela mfundisi wami. Hey makhuluma ngendaba yelimi ukhuluma ngento enzima. Lincane kodwa liyalimaza.
0: Yes.
1: Lincane kodwa liyachitha imindeni, lincane liyabulala, lincane liyabhidliza onkosi.
0: Mvangeli.
1: Ngiyakhuleka ukuthi la milimi kube ngelokwakha.
0: Ayi.
1: Kungabi elokubhidliza. Ngoba baba umfundisi kunabanye abantu bethina bevula nje umlomo kungalolimi labo bese bayalimaza ngisho emabandleni emsebenzini emphakathini. Cela uNkulunkulu alungise lami limi kaKriste Morena. Amen,
0: amen. Ria leboha.
1: Tlasiyane inyana likatshisa hlaha lilimi likaphidisa
0: likabolaya
1: lilimilika likapolaya.
0: Ah.
1: Jele malimi aruna hai kuyo babo pilo.
0: Yo.
1: Uti mama pilo abana wa watu. Mutimu ayu tzitisa.
0: Ya.
1: Muma lapa mwa wile nka di patla ting.
0: Hmm.
1: Kakutu zene zala fazi.
0: Hmm.
1: Ba wile li ba hau.
0: Yes.
1: Mutima yo ba tlamela mutima yo ba fodisa ka Kriste re fa matla ge ke tsa tsohle ke tsedisa le la palanta di masinya mane motseng wa mama fupedu di mo wileng ntate e le nso ge saka ke ba le bantate masinya ba yo tsedise le ka ga maye mo ntse le tate motimo ke le bo tate nela tsa mehantle
0: harlebo
1: ke mo khotsa o etse ka o gele ka
0: harlebo
1: ka Kriste re fa matla ke
0: harlebo
2: ntate nalane le ho seng ha tsatsi ke lena modima sa gotla bakeng sa maphelo a re hlompileng ka ona hore bo phelo le lifu di mateng a lelele me ba le ratang ba tla ja thulwana sa lona ka ka modima ka re tshele le me. Hey, ya ona phatsa stoutu ska yeo di thontsa mmele. Sho! Mabita abuleile bana ba batho ba kene ke leleme. Malapa a senyeile ke leleme. Bana ba batho ba felletswe ke misebetsi ke leleme. Tshodi ngata tsetsa hetseng ka baka la leleme ntate nalane. Kaka mutima ka re thusa re le bo happy lady kana komo na le ntwana ya hore ha o sabatle motho o bo influencer batho ba bang ka tsile wena mmona ka yena ba mmone jwalo ba mo hloe jwalo ka wena o mo hloile ana kana komo possible wena possible nna happy lady be ke influencer batho ba bang hore ba hloe ngwane mong wena re wa fitla o kena ka ra batho o thola batho ba le tense o bona batho ba se mahlo o ipotse be o sinyeile kae a bad influence feeling happy lady fihlile ya senya ya influence ba bang hore tsela ho bana ya kere kana kong ga ka di gore ko favor ha kaka ha bua ka motho ha bua ka motho o le patri ya ka o mo bad name se ke ma site na how ibile sense ke kenya le lady spice hore a baze le nna ke mmana jwalo ho sentwe jwalo ntate nalane ana ka o fitise ka re modiba ka thusa rona batho ba bomme. Ye kaka mudima ka re thusa malime rona lastaga ntate na. Malime rona ga le batho ba bomme a lastaga. La e se ka ofela. Hona le bomme ba eme positioning. Hona le bomme ba tseba ntaba sa bona hore nna ha ke tuli mogatlong wa basomi. Ha ke eme tseleng ya ba etsa dibe. Ha ke latele keletso tsa bagopo. Ke thaba ke thabela molaong wa Jehova. Kona na busule motsiare. Go bana ke batla go sila fatsa le lemelaka. Ha ke batle le lemelaka le tshwara nthotse sa thabisi ntate. Wa ka ke msala morao ka ka modima ka re thusa ntate nalane ka ka modima ka re thusa rona batho ba bomme ke tse seng ka ofela he re lasta ga ka hanu wa bona e bohloko go tse le o bona batho ba bang ka yona o bo batla o influence batho ba bang hore ba bona dintho jwalo ka wena hore ha o hloile mang le nna ke tlotlamea gore ke mo hloe kapa nna ke hloile mang le wena o tlotlame ka nako o phoso ke nna wena hloe ngwana motho he bomme ga re etseng self introspection modimo a re thuse le ga ke tla ke tlo seba ka motho o wena thusana le nna ka dumela ntho ngwe le ngwanage e le nna ke a mmona mmonang how it's bile obane so mudumela bana go tlhaza ka pa ke le a o finyana le wena mudimo a re thuse ntate na la o re a man ba ze ha itla fitla mono wena taba ye wena e o ko ko ko re tshe ra go llane le le bomme bo re re tloleng tshele tshele ke fele obane go tlhele bana ba batho ka nthotse sna moleng ka ka mudimo ka go thusa ntate na la ka ka mudimo ka re thusa hore haibe le le melaka le Paloni ya ka ha idule friji. O kong rute o paloni ya dula friji ka le ntsela modimo. O go re happy lady ha ika fitla mo wena o yentse. O kong jikele man. O kong jikele kwa mpontsela ha tole fiya. Hore ha ika fitla mo happy lady wena o yentse. Ska nna dumela nthongolong o ba se le nantse ke bona jalo o bona ngwe tsibi like ka ile re qadile kae. Ntate nala ne ka go bomme modimo ka go thusa gana le mfokodi man gana le mfokodi ka go modimo ka go thusa mara ke tse seng ka ofela bona le bomme ba tsebang taba tsa bona ka re modimo ka re thusa le lememo modimo a re thusa re be gentse le tholana tse thabisa modimo ka maleme a rona ntate nala ne ke leboga o semelusa o jotsitse gore ke ka gae ka mona re tlo ya palm springs go le opela jale modimo a be le wena ntate wa ka weekend a o be mnate ka kreste morena e re fa mmata amen
3: amen
4: morutinelane wa thonga maqeba a seng a fodile go ba
3: bang
4: leleme morutinelane ga le na gwele ga le kgone go ka tlang Murutine nane baba baba atho ba tjetse mo sebetse nya matsoho ka bakala lelebe baba ba mabitle ka bakala lelebe baba ba arohane le balikane ba bona ha o monate ka hara matho a bona ka bakala lelebe baba bana ba tletsetletse ka bakala lelebe murutine nane re ka bua le tsere la la dikela ka bakala lelebe budimo a re thuse re suthe megatlo nya basoni go bane ha re dutse o eminya megatlo re bua ka batho maleme a rona ha gone go thola melemo ya rona e phakisa go ya thetsa empa lengolo le le butsile go le hlonolo motho ya sa dule pela magatlo ya basoni o re leleme ke setho se senyenyane empa se thisa tlhaga ba bang ba latlhegetswe ka lebaka la leleme ba bang ba pata baratuwa ba bona ka letsatsikileng ka baka la leleme modimo a re thuse re kwale melomo ya rona modimo a re thuse a behe sethibelela melomong ya rona
5: Nalane go tle dumedisitse go hlomphile wa bua ka taba e thata. Ya leleme. Leleme le a bolaya le a aha. Le a qhala. Le a senya le a qabanya. Leleme ke setho se senyane fela le etsa ntho tse kgolo le tshwana le lehlokwana la menchisi le ka lighter wa fela double story. Mabitla a tletse ke taba ya leleme. Ditronko di tletse ke taba ya leleme. Malapa a thubeile ke taba ya leleme. Ke setho se senyane fela le etsa ntho tse kgolo. Ha re itukise maleme a rona le a gopisa leleme. Le etsa ntho tse kgolo leleme. Le thuba malapa. Modimo a re etse hantle re lukise maleme a rona. Maleme a rona ebe maleme a ahang. Hei, ama maleme a na le dikobiso. Kutusa bana ba batho bohloko. Ka go diphuthego metse mesebetsing ya matsoho. Wa bua ka taba e thata mganalane. God bless you. Ke Malukhele ka Palm Springs. Amen.
3: Amen, Malukhele ka mona ka Palm Springs. Re a leboha.
2: Ai. Go tsena letsatsi ka o dumedisa moruti wa ka. Re lebela go tsoha. Impa ka tasa tekhniki tasa network yo ke botlhokohle tasa mantsi a matla ntse la pele ne le la re ke na le modisa o nale u bua ka le le ni tatwaka
3: ya
2: le le me tshenyane e patileng impa e tshisa tlhaha
3: mamthibedi
5: Ichi sa thuta ichi.
3: Ai mamthibe.
5: Batho ba mabitleng, batho ba hlalane.
3: Yo.
5: Batho ba dipetlele ba tlabilwe. Ka bakala lilimi, lilimi. Murutwa ka tinto enyane impa. Yo. Har ka bua ka lilimi le ntse ntho tsenga talefatsheng. Mm. Ba ndetletse boshano bolotsana. Mm. E ka re ka lokamba thong. Re le bua ntate modimo nantseng a re romelela a re romella bahlanka ba modimo go tlo galemela la galemela rona bo mamkopotse re buang haholo re ipatla re ipatlisa o seng a letsatsi gore na o tabantse batho ba bakae gore na batho ba arwane ka lebaka la gago yo re ipatla re ipatlisa moruti wa ka re leboheng lentswe la modimo a ntse re galemela ka metlha gore a re gotleng ka ratang tate Solomone le a e leleme lona ga le ka balaya ka leema ga ne a tlhola basadi ba babedi o mongwe a e bolaile ngwana gae ka baka la botlhaswa ba gae o mongwe a tlhokometse ngwana gae o seng a letsatsi tsa batsoa o a nang ka ngwana wa bona a phelang ona o mongwe ona a mo bega motho ana hlokometse mo sadi ana hlokometse ngwana
3: hai
5: ba ya humorena ona ona la utle botloko ka ngwana hai e bona ngwana hai una saswa ke rata ka tsolo mo bana itsa modima mo fake le lo di botlale a rwa tsa mo le mo ke mpa ke mo seka bahare
3: ya
5: o mo anke hafu mo anke hafu ona o mong e le mangwana re le gala re ka mpa mo fa yena ona ngwana ka bula wo ka mpa mo fa yena one tsengwana a re kere a gaolwe ka baka la lelemi bane na bua mashano
3: lelemi
5: ha e ka ba ya phethala modimo a kena ka rapelo ya Solomone a hlola ka nnete le dinyeo tsena tsentseng re dutlwe ka re modimo a ka a hlola ka nnete ha re lemoge mantso a matlang tate wa ka ka Jesu Kereste amen modimo a rena o bokotle ke mamthibedi
3: amen mamthibedi modimo ga tsang polokele wena mo ma medi khots
6: morata nami
3: ke
6: tlo go le go di medi tsa se mo na mo di
3: eh ya maipa
6: ke tla ke pa ile ke ke mande
3: ah
6: a o bana de le ya ha o o ke ya mo se ya tsaka
3: mm
6: ena mo ke mo le le ya ba ka se ya le la
3: ko shoka
6: ta ba ka o ka se
3: yes
6: o ka mm ile a o ile ke ka se ba ke ke ke ka le go porla ba ke ka le le mm o ka bona le control ke ma le le la ha o ka bona le matla ya o ile le ka go mo
3: yes
6: o ka tire le ni ke re ni ba o ke ke wa tsa le le la ha o tsama matla o control le le la ha
3: mm
6: empa o ka bona le matla ha o so ke ke ne ne
3: amen ke a leboa meipa ke a leboa tata bashanyana modimo a kgotse ko
5: tato a ka dumela ke a dumedisa leleme ka mantsha tsatsi le leng motho a feta pela sefate a feta a lapile a fumana go sena ditholwana sa ka sejang sefateng seo ya ba o ntsha lentswe o se tlhole o beya peo ya e le nngwe ya ba hang fela sefate se a bona motho e mong ka letsatsi le leng ga fumana motho a dutse ka thoko go letsha a go rata ko etsetsang ya ba ore nka diphatla tsa o tsamaye ba ntumelo ya yo pholositse ya ba ka letsatsi le leng monna e mong o ntsha lentswe kapa kere o kgwefa mathifatshe ya ba o duba seretse ha qeta o motlotsa o tlotsa monna e mo matlong a re tsamaya o ye letsela selo o fitlhe o lo ikina ga supa ya ba monna o fumana pholo maatla a dutse a dutse le lemeng ya ba ka letsatsi le le lentswe ke le reng nka morago ya lemong fela lo nketsetsa setlhabelo ka yena ya ba motho wa tsamaya lo phethisa itse a go nanabetsa letsoo wa tla lentswe le reng hetla ka morago sese letsogo ngwaneng itse a hetla ka morago a fumana pheleo e o leuwe ka tlase o sefate ya ba lentswe le etsa mosebetsi ke a leboa bontswadi ke mamakwa kapa ke seleng
3: ke leboile mamakwa ke a leboa.

Kgotso ntate Nelane hle ke leboha ho tsoswa ka mohau hle ntate wa ka ke lebohetse molaetsa wa hao wa hoseng ha letsatsi le dikgothatso tse matla yo ntate Nelane molaetsa wa hoseng leleme le qhadile malapa a bana ba batho leleme le nkentse le kentse bana ba batho ka go di tshankane leleme le qabantse bana ba batho le qabantse bana ba motho ga ba utlwane ga ba batlane bana ba motho ba tlo bolokwa ba bolailwe ka lebaka la leleme ntate Nelane ba tla bua lentswe le maatla ga o regilwe itekola maleme ya rona ntate Nelane morena wa kgotso a okeletse go feta mohle ke mema motaung ka mona ka poloko monghadi ke a rape o nthuse ka tisetso amen dumela mohlanka modimo jehova ke modisa wa ka ke tlabe ke hlokang melita menyatso ka mona ka mova moruti leleme Delaila a kaka Samsoni a batla ho tseba hore matla ha ya a hokae ke motho wa mme ka leleme modimo o re thuse hle ke melita menyatso ka mana ka movang jo muruti palo ya lentswe mamadibo ka mana ka Dennisville

0: ke na le modisa ke tla be ke hloka eng nna ke kopela le le molaka tshwarelo hobane le bua tsentle le tsempe tshidichaba bon ya ma vibes last bon ya ma vibes tshidichaba are ke kopela le le melaka tshwarelo le bua tsentle le tsempe
1: Tete Melanie, ko hlompilo senga letsatsi.
0: Alright.
1: Di bitsole le tla mo pulusa ona le Jesu Kriste.
0: O ma mofuke.
1: Tete Melanie ha le bua thapelo.
0: Ah, Didi.
1: Ke le bona ngolo la o seng.
0: Yeah.
1: Ke le nyenya na fela.
0: Didi.
1: La bla e bile la phidisa.
0: Ba
1: bua fela ka le mo seng ha letsatsi. E ka ganta te mutima ka lo retsa hantle. A ka lo dula ka ga friji. Aka lo bata ka lo phola
0: goba
1: le mabitla a tletse ka bakala le leme tate nalane malapa tsaleile mesebetsi fedile batho ba hlokahala ke le leme ho seng ha letsatsi tate mdimo ka ka ka lo retsa hantle ka le bitsole le tla mo pulisa lo Jesu Kriste na Nazareta ka Kriste morena didi ka mona ka mo fengo
0: amen didi ka mona ka mo fengo re a leboga Arre alebo.
2: Ikho.
0: Tumela ke tsetse.
3: Moganelane pesaleme ke ya 116.
0: Right.
3: Pesaleme ke ya 116. Nka busetsang ho Jehova.
0: Ah.
3: What shall I render? Hobane melemo ya hae e ditse ho nna. Motho ya buang pesaleme ena hana taba le mathata ntatenelane. Hana taba le difefo tsa leeto o fela nka busetsang o shebane fela le melemo ya Jehova e dutseng ho yena hona le mmina thoko o reng when I remember what the Lord has done
0: I will never
3: go back anymore ke motho a reng nka busetsang ho Jehova hobane melemo re bua ka melemo ya Jehova nako ngwe re alla moganelane mara ha re bone melemo re shebile tse sa kantsetsahala mara re bone tsetsa hetseng maphelong a rona melemo nka busetsang ho Jehova hobane melemo ya hae e dutse ho nna ke mokana ka jeno ke melemo ya Jehova ke tjena ka jeno ke melemo ya Jehova ba bang ha ba le bona le tshadimo ya letsatsi ntatenelane melemo ya Jehova re ka busetsang hai ke ntse ke na le wena
0: wa hloya go motswalle wa ka ke a leboa modimo wa gotse hampolokelo

0: 0785859531 nalo wena re ba tshidisa mmamedi wana tsebeletso malapa a hlileng ka nete a wetse ke le go leletso mmamedi hot Kialeboa modimo a khotsa mpolo ke le wena mo mamedi 0785859531 nalwena ha re ba tshidise o seng hona ha letsatsi mamedi wa na tshebeletso ha re tshidise malapa a wotsweng ke le go leletso mo mamedi khotsa
1: Moruti
0: khotsa mistress
1: hi taba le leme
0: hey leleme man
1: ale hantle mo tsamele ba re phela mna ke a tseba ka leleme
0: ei leleme
1: ha ne re ka etsa kgetho e hlalefileng
0: ei yaman
1: bothata ko re ha o so sentse ka leleme o ba thata go khutlela lo lokisa
0: ai o ba bima man
1: ai ha ke tlo ba di go le jwana a tlile le a lokisa le a bolaya
0: ai
1: jale ne ka re ha o so o bolaile no ya ni ngata ka leleng o khutle o tloki ka ngotsi ka gara dibeng
0: ya
1: bo ratile ha o matanya le eni ya milao
0: ai
1: o tsike wa ipelle ka wa he nuka le tsana
0: yes
1: ai e re no ba ba di kiriketele kana ko mo o tla nepa la no le siko le tabe nye o fela di tsela o le kenye ka go no le teng
0: le teng
1: Muruti.
0: Ai, mistress.
1: Ai, bophelo bo bo sila ka bakala leleng. Ke o thola o se khakhola ka le tshwantsha le cellphone.
0: Yo.
1: Ke mo tse di tse go be bo fatsa bophelo. Ke la e bola ile maphelo a mangata cellphone. Oh, ke mo ruti ke pedi tabeng ke tene di tabeng.
0: Eh, yama.
1: Ba haphadi ba hlajwe
0: eh
1: haphadi Vanderbilt Park ba hlajwe ba boloka ka sheko Sara phadi imelimese ha saleo tsheletsa lepato ilo tshwarelwa kerekeng ya Rema
0: alright
1: ena SCW4 nomoro ya kereke ke number 1 JJ Smith Street CW4 Vanderbilt Park.
0: Right.
1: Service ya qala hana jwale ka 7 o'clock ho fika ka 9 o'clock. Ebe mokoloko wa tswa ho ya motseng o thoteng Unitas Park. Moya wa Sara e lo ithomolela ka kgotso ba haphadi bo bohloko ha o amoheleng fela ba lo leka ha ba lo leka fela hore ho lokile ha fela ba ka hopola re tena di etsaetse ka lebaka la hore ho ratile Jehova o phethaetse thato ya hae haba molokolo jala lo phomla ka khoto ka Kriste Morena ka Kriste Morena amen
0: amen mistress ke a lebuya modimo a khotse ku
1: amen
0: amen.

0: Ruti ki tizi sale la pala ha sojane. Mo ho robetseng abuti wa ntate sojane ka mane ka zone 7 ka seboke. Ke re ba tshidise hehle. Modimo ha wetse phoso moya wa haye o robale ka khotse. E la pala ha sojane tshidise ha. Ka mono ka zone 7. Modimo ha khotse mpulukele lona ma. Ke mamukwena ka bana ka le thabo ha ba tsini se he me ima re ke ke le la pala ha mthim khulu ka mane ka zone 3 ka seboke modimo wa khotso a mpolokele le ona ka nete modimo wa khotso a le phamise modimo wa khotso a le fematla hobane ke modimo wa dinako tsohle ha le tshidise tshidise hang bana beso lelapa la ha mthim khulu monna obete tshidise ke modimo wa mehlola
1: dumela moruti nenane wa bua ka ntho e thata mabitla a tletse malapa a qhala manyalo a fedile dikereke di wele dikakapa di wele bana ba batho ba sere ke stroke bana ba batho ba ka baka la lehle motinelane o bua le upa molapo amen amen.

0: le hodimo
1: lilukile
0: teng mo teng bohle ri lo phumula teng bohloko bo fedile ho thajwa morene moruti nelani re kena ka hare ho malapa mo re lela moswanteng mo malapa a utlwileng bohloko ba ilo pata baratuwa ba bona mo ba ipotsang dipotso tse ngata mo ba reng ha o ne o le teng eo re mo ratang nkebe a sa hlokahala moruti nelane ha ba tsebe batho ba jwalo hore ke modimo ya leng teng ya tla dula a le teng ke modimo wa dinako tsa hae modimo a kenelle lapeng lela le lane le lela lefatshe ka bophara a phumule dikeledi tse keleke ka marameng dikeledi tsa utlwa bohloko dikeledi tse batho ba sa amohele gore e fela ha a sa leyo batho ba reng e ne le dintho tsotlhe ho rona ba bang ba re he or she was a pillar of strength to us ba bang ba re e ne e le thuso ya rona ha ne re hloka modimo kenella ba tsebe hore ba na le modisa ba tlabe ba hlokang le ha ba ka ba ba feta ka hare ho kgohlo modimo o na le bona modimo o ba tadimile modimo ke modimo wa dipelo tse sithabetseng modimo ha hlabolle modimo a romelle matshidiso a hae modimo a ba fodise ha ba ntse ba bokeletsa ba phuthaphutha ba ya metseng e thoseng modimo a ba etelle pele moya o halalelang o be le bona ho keneng le ho tsweng ha bona ba tsebe hore modimo ke modimo
1: ai re a leboha modimo ke modimo.

0: 같이 리세하. Khotson tatenelane ke tshidisa le lapa la ha ga mogadi zone 70 ka mora bona ka nete ya re thobetse maobane phephi o le lapa la ha ba mahlatsi robala ka khotso mochana mama hlatsi ka mana ka fanda bail pa le lapa la mahlatsi tshidise ha Modimo ha etse phoso man tshidise ha le lapala mahlatsi.
1: Mogamalane aba tshidise ho bohle ba tsinene ya lifuke ne ka go mana pa bona.
0: Yes.
1: Modimo aba fe matla ba etse mosebetsi. Ba itshwareletse ka tlhoko ya kobo ya Jesu. Modimo aba fe matla. Ba o etse mosebetsi wa baratuwa ba bona. Hobane Modimo ha o file ba pelotse go beileng. Ibile o lukisa dipelo tse ditibetseng. Modimo ke qhoboshiane ya maphelo a rona. Ba o etse mosebetsi le ba kulang ba lo fola mogamalane. Ka Kreste Jesu. Amen.
0: Amen. Re a leboha. Re a leboha. Ka Kreste Jesu.
2: Ntate Jeane, ke beetse ko hlomphile gape o seng ga letsatsi ntate wa ka. Ke mathe fela jalo se ka morotsana ke se ka monna poso a tsamaisang mangolo fela. Ke ene lapeng lane. La ha dirani mo robetseng a o souma Suzani ngwetse ya kwene ho malapa mabedi fela la ha mokwena le lapa la ha mtsisi ha moya lo go bala ka khotso go no uma go tabotse pelo fela ma gaona tabotse mo go bala tse mo phumola ngwanese ke tle ke ile lapelang go no maphoka ke lo ga skis ka mangono a ha lwana go no puse kutlo o hlajwe le batho bohle ba hlajwe ntate Modimo lo re tsantle batho ba kulang ba lo fola ba lo go fela nthi Jesu o na mpona ha ke lela jwalo ba lo ba se ba fodile ntate Nelane go batho bohle ba kula ba le dipetlele ntate Modimo lo ba etsa hantle ga le bo seng ha letsatsi ntate Modimo lo re tsa ka hore le hore ka Kriste mo gana ko le bule mo ganelane
0: amen ho le bule nna didi mo mamedi wa na tshebeletso e mantla tshebeletso ya Lekwa FM 91.0 MHz tsa tsile na la kasheno ke kopa hore fela ho wena Modimo a khotsa mpolokele wena mo go hatile maoto teng ke kopa hore o ntshwagele e khopjwa e le maoto mane mo kentseng hantle teng mo mamedi wa na tshebeletso ka mo hau wa ntate Modimo ntumelele mmamedi wa na tshebeletso ke re ho malapa ohle a weleng ka diphatla ho seng hona Modimo e santsane le Modimo ha fetuwe Modimo ona ke Modimo wa maopa le maobane ebile a keke ba lelisa ha se go le lahlile ha le lahle ntumelele ke tswe ke betsehe kgaitsedi ya ka kele o teng ka ro tshebeletso ya batho tsatsing lena la o seng ha ka sheno moqebelo jwalo ka kgwedi e hlola matsatsi a leshebelebetseng mamedi wa na tshebeletso lelapa la mthimkhulu tshidise ha lelapa la ha sojane tshidise ha Modimo a tsamaile rona he ho hle mo orienteng ha Modimo a re baballe mabitsong a mararo bitsong la ntatele la mora ka moya o halalelang ka Kriste morena amen Modimo a khotse hampolokelelo fitlela go kopana nakong e tla

Se ki tile ki dube di se ka ou fè la bon tante. Ba isuye li di baby shower mba sa rate. Ki ati ba kajen nan se li tile di di a bere, di pinki mon hala di a par, hala di a par a bon cheme. Baba mba yete li tile li di ou nye ou ki nye yote. Ou ba rolo zate. Ou pa nama fasa ki a nele na ou fapa nele ou nama yi ankwana liye na kamona. E ke o ba go lo yalo. Bonta te bo se ba gata ditsopona. E le lona tata ba tsholo sene sa pula se dunthe tsa magole. Ha ne ke na le kopano le la go senga ka jino. Wize ke le bolala o ntsala gata le le yalo. Hela ga dumela ntle di o tswa tseso. Ke bona batho ba tlile ba thabisa malapa na he. Ke bona ba atisa malapa batho ba bangata bana. Dumela ntle di o tswa tseso. A tla tla ba tsholo sene sa pula se thuntse tsa magolo ntse a tlile a lagata le jwa. Ke batho ba o tsetsela jwala ka nnete ho sena dikatse. O bo ipotse gona ho tsetsela. Ai ke tjhelete motho sa utlwile ka tjhelete o tla tsetsela jwana. O bo utlwe ka hona le katse e teng mona tha o na katse. Motho go fela tjhelete e teng tlile e kena ka pele. Jwale o tsebe ba bang ha o tso tsetsela jwalo ba o mamella le o feta. Empa he o etsa tjhelete ha o na maya a tlileng a tatare le leto. Botsa wena. Ba ile ba mo thola e mo mosadi paleng e nngwe a na le monna enwa a isa jalo ka nnete moshanyana se nkatana ba re hela ga mothotse ge mothotse a boka ke yona mosadi o ile a thola basheba ga nngwe gabedi a gago a re ka bona ga meseng tshile ke takile ka teng ya re yena hana sekodi a tla tlile a otlele ka la haelejwe ka ha ka nete re tlile re babe ka ofela huile hapoa ko ya ga ha phabisa hlo mo tshanya la sengata a thola o sna le letho ho bontsha ngore bo hle ka ofela bana ba tlile ba tlisitse qoso mono ke ba di beba batsho ka ofela ha senna jojwalo ke pale ena ntle ke tlile ke dumedise baloi le bana ba bona ka ofela dumela ntle baloi beso ntle le lona bophelo ka nneteng ke kebe bo se ba tswedintswe ke tjena Hele ya etsa mosebetsi ya lona bjo nna le atlama. Tseringa nete hete di tlile di nyope ntho tsentsele re la di etsa. Ke mo pelo bo bjalo. Dumelang hle ba lo yo ba duna. Ke a tseba le ba ga o yena o so loya le bontate ha isa le bo mme fela ba loyang le bontate ba se ba loya maga o jena dumelang ba lo yo ba tuna de ke tlile ke dumedi selo na bo njeme batho ba o se ba o dula di huku di ko utsa motse mona dumelang Hobane ke ka lona jwale se re utlwa le selo le go ganta tse ba lwa di tshaba lona banna ba maga o jena ha le sebe le nka thofatse Le shana o le batla o tlaya o ye o kountseno tsa mmila mono. O tla utlwa bashano a banna ona mono. Toro ntsa faro ka nnete ba bangata ba ntse ba tlile ba se ke tswa bono. Toro ntsa faro. Se ke tlile ke dumedise bo mme ka ofela ba le batha letsatsi nena la kajeno le banna ba le batha dumela ntleng
na mati a katse ka ofela hle ndumelang dumelang dumelang ka ofela Tegi tile ke dumedise jwa la ka nete ba febe ba batuna le ba batsea di tle di tile di dumela ka magalo a lona Ke a tseba jwa la ka nete tla ka motho tswetse le bona bofebe bona jwa la ka nete a ta e Ke ntho a tle ga ntsa itopa a tla se holetsa tsi le kgwedi mona Eh dumelang ba febe be so hle dumelang ka ofela Ke a tseba ona la ba fe ba ngwalo le ba sadi ba metswalle ya bona bana ba metswalle ya bona dumelang le lona Ona le ba ba mba yentse bana ha gwale le ba le nye le ba nna ka ba sadi ba metswalle ya bona dumelang letsatsi di tla ba leng ba tla le fitlhela beng ba thepa o kile a ka bona motho a dudumpetse mosadi go na e botlhokonyana bjang e a ba o qhefile mana ba o qhefile bjale ntho e ke e ratang ya teng ga ba se ba o qhefetse mosadi ya motho kapa monna motho ga o kgone o bua le ga o seo ya kamane ka ntlong ya bookelo How to go to the Bule and Yewe, Mona Bude and Yewe. How on the Lubolela? It's about Ganet Ganakatula, Nso Ganakatula, better have about Crifileon. Be some fella labo febbage in a fair. Habu Padad. Kika Hona Hoy Jen Ganeto, ho, Cabo Febbe. Empa he dumela thata matsholo se tsa putla se tsuntse tsa magole o ntse a tlile ho gata lo yalo hona le batho ba sa khoneng motho a tara nna wa ka ke matle ke batla ha ile wa nyei hona le batho ba gata mfela batho ba batho jwale he le lona dumela ntle le kinye le ditjwa ke re mo thata matsholo se tsa putla se tsuntse tsa marolo ntse a tlile a rata ka le rato le a fabi ya lona Hey, la lona ba lonya ba khopo dumelantse tla tla matsholo se tsa pula se thontse tsa magolo o ntse a tlile a le gatalela pelo di e le le jwalo ke a tseba go na le motho ya a tlileng a rang ga nnete ga o modumedisa o tšhentšhela e be o tla tla nnye motsa fela a o nke go tloa fatshe a o ise odimo tata matsholo se tsa pula se thontse tsa magolo o tsa tlile a no rata a le mo be Allez, y'a

la luna bo se bantse ba bapala re jala le nawa e bana ba botswa ka nete ha o tlile o tla tla ho lengwa di demeteme ka mane ka mazimundu me la ntleng bo le potla potla le dipudi a bo potla potla potla potla ke dumela Hey, la lona sala ba mamia la ba thuisa le se bile lo se nga jwale. Se le uka ka le sanke fela go ntse o phelwa ke batho ka mona. Ile motho le tsanga o tsa busi bona ka o fela. Se le ipotsa gona a ibe ka tsena ke a mang e sa thole ka tsena. Eh. Bona la ka tsetse e bialo tsa tla tla dinga o tsa. Sibe motho a sa phalase tsa phalasa phalasa jwa le ka nete o tlanga o tsa jwa le ka nete ka katse e hlileng e so je le mabele e hona le mong e ba mamieletseng ha jwale ha ba katabe ba usie le sekiki wa setse ba paje go a etse ba paje go wena ba usia le yona Era pina ke ama di mana ka di a hlaba di tjotjela. Ukolo itsa ba edi. Mufuli yo ne ka nete ke yena mangapile na.

Hey, la bora le shano le boma le shano le rona jwala ke ntse ke re tla matsholo o itse ke le tsebise go ntse la gata ntse le le jwalo go na le ba bang ba le shano e ka ka nete ha bana ba kwapeditse ga matsong ka mona ba ne ba tlile ba kwapeditse lona le shano go na le batho ba le shano le nkhang ho be le bana ba utswang ho thomba utswa jwalo ka dulas wa motseba le robetse ha le tswa ona tjena le gele batla di phone ha o sa robala le yona o apere bo tjhelete o wena ka pa phone ba hlothotse ee ho na le batho ba jwalo ho thutswa ka dulas motho ya jwalo ha fela a feta ntho ya hao ya moya fala ho na le batho ba jwalo e ka ba nkgono ko go ne a tsa le mogolo ee go na le bana ba ratang go thusa meketeng mona kapa mafu ebe hela ka nnete ntse le maketse go ntse o fetela ke eng monna eno ga yena jalo ka nnete o ntse a tlile ka nnete ga etse le letho mosebetsi wa ko ya godimo lefatshe a te a o se o utlhile nkue go nkue tsotlhe kao fela dumelang le lona tlatla matsholo sene sa pula sedute tsa magolo o ntse a tlile a lerata le le jalo o tlo o bona go tlatla matsholo o rata botlhe o ile a romela re jalo tse tlile ke bona go ke nna ke kgalafatshe le na ka tsela le mofuta o jang a romela godumodumo ya fitla ya fenetha tsotlhe a nto o romela jalo ka nnete motšhanyana a senkatana go ga tlatla pholosa kao fela batho ba ne ba tlile ba le ka ga godumodumo ka mona a re ke ba batla jalo e le ya motona da ya motshadi le a ka ba sekokotwana o tlo o tlile o mokenye ka mono gore ke betlhebetlhe ke enya wena go goa loya ke enya oro ka re ke a mmona le mosadi a nana a tlile jalo ka nnete ba motshwege a etsa tsautsau ka nnete a ngao tsa ona ba re a fitlha a re ke enya wena a fitlha a kopana le monna yane wa moui a ne a tlile jalo ka nnete a le bosodu gona ka dijo lefatshe mona a re ke enya wena ba fitla ba bang ba fitla ba re hela ka nnete ga o bonagale le letho mpa ena e sirisirile ga o bonagale le letho a re ke enya se ka nna botsa o sa botsa a re ga fela le ka bobedi ka bobedi kotjano e tla ba teng e maatla pejana kwana ga kete a ba re fela e yang fatsheng lena kao fela letle le tlile le se e fankgedi ke yona e ke e gasang yona ena hela tle ke tlile ke dumedise jalo ka nnete mafeto a otlhe a tlileng a le teng jalo ka nnete ke re helang ga le a fetwa lona o bane jalo ka nnete ga le palameterene a ke re lempa fela jalo ka nnete le tlile le sa utlwe monate ona gantle go tele mamelele jatla matsholo sene sa phula sethunte tsa magolo o ntse a tlile a lerata jalo le fetweng bono ba lona ga le a fetwa ke terene empa lerato fela empa le sa lerate hela melala yotlhe dumelang dumelang lona ke a tseba jalo ka nnete ga le tsebo fereya ola katla jalo boporesidente a ga le sa tsebo fere tse ditlile le moetele a tlo le utlwisa gona a bekolo sa o fera se kena jaa ee go na le banna ba sa tsebeng go fega gogang ebe motho o tla ta jua go fega gae ko go a tla tlhidi a nna o neletse 5000 ga o go batlang go ya kae ke yona ga a tsebe o sebedisa molomo e batla go tsutsuta basadi yo ba o thola lo jalo e peo ya bo efa o tlhotlhora ngwana ka o tla sala ntse o apara pemuda ka 2026 mona o tona ya ka nnete o tla tlile go gotetse gotetsa ka ona a jwa le tjena
ke peo ena bo F5 fitile jwalo me fitile nyona ka nete ha iba ba hey na dumela no na ba isa ne ba gatang ditaba dumela ntseng ke a tsama lona le batlo fitwa le ko la lentsi fitwa ka next door ka mona ale batlo go tletile le fitwa a tata ma tsholo se ne sa pula se dudu tsa ba re o ntse a tlile la gatalo lwalo dumela ntle mo master se ba gatang ditaba dumela lona o tsebe ba ba mo master se ba tlile ba sheba go no plastic ye na totula hlanga mo hela mesamo e ba tlanga mo ka nete bana monna yo ke monna ka mo o ba tlanga o sebedisa mesamo ya tsotsi u ba tlanga yona e ke bo master se ba ba ba gata ditaba hona hona hona hona hona hona hona a ka bona le monna fela o e ka bua le thata u tswedi etsa ka u be ibi nyana ha o go no tloela o etsa jalo ja ga tia ka ka nete ya silefala hela hela hela impa chalete no ana silefetseng wa eng ka ntse o lo jalo master se wa ka hey una le batho ba bang ka nete ba ha ba gone lo hema mo iro mo ha ba gone lo hema ha o feta le motho so bona fela ga ga tene kgwala gatsa le ba isa ne ba teng ba jalo ba gata taba tsa malapa a batho ee la maisane ao ke ne ke re kannete o na le motho o ke eneng go yena maobane mona kannete a ke mmone le letho go tswana ke mmone go be le bana kannete ba tlileng ba tla nne ba gate o fua dikiki beke ena ka ofela na hana o so fua sikiki ka ofela beke ena ka ofela o tloa ka labohlano tjena ho ya fitla ka manta o laetswe fela go se ka batswa master sa o bona yona ke a ipotsa go jwala ka nnete na matho yona jwala ka nnete e hlile e kena ka hyper le nyena ya hao he mara basadi ka nnete ha wele le botho ele bonzima ka nnete e ba o siele sikiki fela mme o tlatla o kwalolwa ka mona o nka le senotlolo monganyeng mongamohiri ke yena a patalang kantemo jale o tla utlwa he jale ke ipotsa o se o tshwanela go e motlhabaneng ore go e tsala jang ke yona ntho e ke ipotsang yona e a o ka nako tse dingwe a e tsala jale ka nnete ga o sa kgona le o itshwara master sa o sa tlatla utlwa ka betlebetle e teng ka mona ore ache e na la o ka ba theng ga e tswe ntlwaneng ena wa e utlwa ore e tswa kae o tseba a sa o tshwere gantle e tla ba betlebetle oporo ppp o bo utlwe jale ena ka nnete go na le tse e thunyang ka mona fela o tla mamelela monkona o bo o tlile o bo itsamaele gobana ga o a tshwanela o bule le festere

0: Dumela ntate Mokgomong, dumela ntate wa ka. Ke Malagatu Mitrika Zone 7, ke tlo mamela. Tlo mamela ntate wa ka. Ha hona mo ke yang. Thank you, Dad.
1: La, la, la, la, la, la, la, la. Ntate Mokgomong, ke ntse ke o mametse. Ka mona ka bebele.
2: Tete Mokgomo dibela se le kae re tele kae tete Mokgomo a itse ke na lwena ko ba metse ke tlo bomela tshutela a wa ke badoga ka fa
3: e la Ausman wa me a nora dumela hle dumela dumela gaitsedi ya ka le ba ba ba se ba tle ba fitile ka kwano e ke a mona ke ntae mokwena thebe mokwena o ga ha bo ke ka kwano ka mafama go ka mane ka England o ntsa shebeletse bile o mametse le kwa FM ka nyenye na king ka TikTok e kubane ke dinga mono ka TikTok ka mono o ro shebile dumela ntate Mokgomong a re ke na le wena masentle o ka mane ka zone 10.

wa tseba ka nnete le go tlala dinyao ke lona fela le tlatla le thusa mono mme e motho yo ne a ntse a bua jalo mono a koe ka maane ka kgotho ya fere nage mona o tle o tlhile o etse protection order mono ga o qeta ba tla tla ba le bitsa ka gona ka mono ga itsedi ka bona o sekong o re ho ha ba tla tla ba tlile ba e shebisa gantle mo bolela ditla tse nne o bo o tlhile o di tlalose e nna wa di tseba ditlha tse nne ebile o tseba le o ditlhalosa gona go etsagalang ka kgwedi feng bjalo 0731505207 ke nomoro ya mahala bua le nna ka moo ke utlwe wena o wa di tseba ditlha tse nne tsa selemo na le o ditlhalosa o ka buisana le nna gape ka maane ka nomorong ya WhatsApp text message 0785859531 e bona e kene melaetsa ka mono 0785859531 nkeeletseng he

sen gelsen Rabbim me hana smuvani hana jala dake sono eh umu fedu zimi tukuti mwanenu abantu yona bile ka nete ukile ola semei mei wa muka a ne ba itse jala de tshotswa kana kwena itla be se itswile e fa ba sa fitile

matshaba ke manyagela khala ke sokola bophelo ke letlapa metlileng e tswa mmamalo gona teng ditlatsa selemona wa ditseba tse ka bantse nne le o ditlhalosa we ha o ditseba ka nnete o tlo utlwile o romele nomoro ya WhatsApp text message o ka tlisang lentswe la gago le mathemalo di utlwa utlwile o le gatise ke yane ya 078-585-9531 dumela ntate makatolla re o jwang ka nnete ka mahau ke Josephine Ramabuse a ke tse Josephine gona ano o tlile o tla ka kwanona dumela sebudi sa ka ke ntse ke tlile ke mametse o fitlhela goreng ya o qetela a reng gopotsa gaeso Thabadikonka Senegal Senegal o na le Thabadikonka ke puseletso malefane o ka mane ka Duncanville ela maisane wa phela maisanaka dumela ntate mokgomong ditla tsa selemo ke Maria selemo Hlabula le hwetla ke phaya ka mane ka Rastava. Wele tella o se ka nata tla o di bua fela o di bue ka nnete botlhile selemo ke nako ya dimela di a thunya le Hlabula ke nako e tshisang e nang le pula go etla ke setla sa kotulo go tloa moo ke setla sa Maria wa pata ke Lady Gaga ya rometseng ono molaetsa ya a ona le letho a ona le letho Josephine Yosi a ona le letho a tlatla matsholo sene sa pula sedunte tsa magolo ntse a tlile a o rata le tsona tsotlhe ka ofela e motho a tla kene ka kwano ha ne ke go tsebisa ga ona le seshabo go go tlo tlile o tsebe ka ofela go shaba sona se ha e mona hao papa o meletse ka kwano ka se yana moyeng he ka pa ibe kana kweno o wa ka mohatsa mesadi ya motho wa monna enwa ile mokopanetseng o tla tla bolela gore mosadi o tlo pompe pa ma stofu o tlo pompe ke tseding tsa dintho e hona le ba ba ba etsang motho a go seba motho a te o isa malaetsa o motho enwa mo seba ke WhatsApp o ya ika ba ntse ba bangata ithuile malapa ma thu WhatsApp iba una ruru se ba ka yena yena yena a thu di libi voice note yena e le ba mo ngayo yelo so o sile o swa bile ha o sala le letho le ithile ngo tla tla o letsa o tse ba o solo yalo o ke ke ba tlo tsuntso o botsa hai ke ngwana le nyewo ha le sa buisana king ha le sa buisana king o ke ke ba di jo go entseng hai ke bona fela sa le snacks for na ke bona sa le snacks for na o tseba handle go mentse o no ru bua ka yena a the o lebisa ditaba go yena ka ofela dumela ntate mokgomong a reng hopotsa ha eso qwaqwa ha qwaqwa ntate mofokeng o ka mana ka white seed e la phoka dumela e ba ngata ba fukeng ka ona ga mono le bona ba ikhleng ke ne sekolo le bona e ka ona ka ke itumetse mankgate ha re hwena buu.

Mao sana ka phamong nomoro ke a re shume le metso ka banyembedi mono ya pina ha bare hwena thibang thibang maponisa maditjere go ukila ka gomela engwena ke bo mambo ba kopela letsatsi nela ka jeno ba holang ibile mafelo a ho beke o ya ka a re na nkile ka batla ho romela motho wa ka o motho wa ka le hafing e lengolone ya hae hore ke atla ka thiki romela ntate wa ka tlung ka mona a re o tla ho kae ka mogotsi wa ka ntate a re ha wa mpolella gore wa tsamaya ka jeno a re o swabile ka jeno dumela ntate mogomong a re jo nna kile ka senda photo ka poso a te ya go mme wa ka a re ngwanaka yala a te ke ntho e kanakanakana a re jo a re kile ka delete. Ke di sa bokola ya go botseng ona malaetsa. Ke bo mamo wa go pela ntsa tsinela ga jeno ke tlwela o ga ne tota ta ke iketsa mme ba ba. Ha o batho a modimo ya tla tsha kana kana o ntwa le ho di mone se etsa jwang ga ne tsetile e batla go tletle tshese tsotlhe. Ibe itse shi. Me ha o tsebe go tsela tsena di a kopana di a kae di a kae le tsona di tse tshika mo o rometse kana kwe ha o ho bula jwa lo he mo di a go ne jwa le ke na sa butsi mo laetsa ona wa ha ba ntse ba utswa jwa lo dipetlele mona ba utswa dinepe tsa batho ba yo bona wa upola re khale ka nete ke molelekisa jwang ang hana bona hai re khatsa o tsebe jwa le sele tongo ba yo ya ta ya pona modimo yo we bona lo yana ka ila ka tsapa ni ye vaseline o so rumetse. Ha nne re tlile go hopole jwa lo bana beso. Ho re ha ntse re tlile re gale ngwa, re ke re gale me kana ko engwe. Ho bana he, la batla tla ba o examine, o tla ba o examine le ke ditsipa so hole. Ha o wa bona ka nete go motho ya pusha di ye. A porta se tlile tlile ka mona ka nete itse ja segi. Ka ja se kire. O tsebe ba se ba tlile ba nka ba ntse ba nka dinepe ka mona ntse le kha. O tse o tla fala tso le khatla. Khatla. O tsebe ka nete o so peinelwa ha o sana lo rota etsang. Ho a shuwa ka ntle ka mona. Ke mafu a thu ba lona bana ba tsung. Ah, ho a shuwa. He go tsebe ba tla o phehla ba ne ba o pepete ba ne ba botse gona o mo jwetse gore na peine ha tobetsa mona o utlwa ho zero o fitela ho 10 ka boka ho ka o tobetsa ke ngwana ha le kana ne setlolo sa ha o kana kwe ha ye go no no le mona te mo ka nete bana ba ba tsukotsa ketlele a wo dinga hai bana ba jwa le jena ba badile mme ka 2023 e se le di-doctor e se le bona ba tata ba pepeta motho a na o etse gore na utlwa bula ha ke kgone o examine ha ke kgone o etsa next tshwantse ke nke ntho tsena di eleba bula phamisa o tsebe ka nako eno ga o sa tshwanela go tlo o tlhile o swabe so bile o lego lobo lo re lwe jwa le ke mat linang se petlele mane wa tsa ha o so le busy ba o sia ho tsebe jwa le kana go tseding ha o fitla o so fitla jwa le ka nete ga o sana le di linye ma brigi a sa sebetsa o sana go brigi ha o sa mamelo o khale ngwa ke
o ikentse tlelefege jwale ka nnete o mathala bana ba banyenyana o ntate a mogolo a tshwanetse bo o odisa bana ba ao mona ebe jwale he a re tla utlwa ka wena shelter school fees ke yona e thata e reka di-six pack mona e ba rekela bana bana ba banyenyana bana w hela ba o sie ka toropo bana bana ba banyenyana ba bangwe ba tlhileng ba tseba gantle o tla mo jetsa gore yo yena o ntlwaela gampe ke tla montshe a re pele a bitsa nyee mme motswadi e le gaga bosing ke be ka motlwe jale o tsebaga ga a sa o tshwere ngwana eno jale ka nnete o tlaga oa e otlolola menwana ya maoto oa e otlolola oang go bo o se letho le e lokang a o tshwere ngwana o sejena e tento e bitswang cauliflower e tento e bitswang cauliflower megant tsebeno a e se tlaile jale ka nnete ba o beela nyeo tshepe tsane tsa dibeteng ka mogao ka mona oa tshwanela jale ka nnete o dule o entse mefaphatlhong o kile a ka bona ga re a neile kgwana ga re kata o e tlotha ge e tlosa le letlalo le e batla oanea jalo mme ba oanee ka mane o tla makala mmeno jale ka nnete ena ga a qete o tlelina ka mona ke eng o tla ta tlelina mmeno a sa tswa tlelina a ke ke ba tloela o tlelina o ntse a tlo tlelina fela gore na ka nnete a batho ba modimo e bana ba lona bana ba lona ntate mokgomong a re kile ka sendela o kile ka senda ke re ke sendela motho wa ka ke re go yena yotlhe nna ga ke sa kgona go gobe athe foto eo ka nnete e ya go mae

0: Hela Val. Lekwa FM le True Voice 016 Media. Moho le Forum ya ba sa sebetseng ya Fezile Dabi. E utlisetsa menyetla ya sibili. Bakeng sa batho ba sibili. Na o batla mesebetsi, ditsebo kapa menyetla ya kgwebo. Re na le merero ya CSI. Mananeo a ntlafatso ya setšhaba. Le matsapa a ho matlafatsa setšhaba a etseditsweng ho phahamisa. Mamela labohlano le leng ho tloha ka 8 ho isa ho 9 hoseng. Hona mona ho Lekwa FM 91.0 MHz. O seke wa mamela fela. Kenya letsoho. Lekwa FM, the heartbeat of the Val.
1: Tsalo sulu nyembezi ngakhala.

mo mamedi etaba tsemo na tikitse na Lekwa FM e keteka dilemo tse 18 e tsiletseng kgaso ho tloha ka selemo sa 2014 ha jwale re a leboga mothaselle mo kgothometsi ka thaselo ya hao dula o mametse Lekwa FM yo beya sehlohlolong ka dinako tsohle hashtag Lekwa FM ke semonyolane hashtag 12 years e moyeni.